0: kay punchaypi kayday kamoy kiku kuchuyay kukuyuang nyopa kay kimang tukuy manta nyopa aktarak walikoy kiku pampachay nikita pampachay kwayku hinaspa kawarimuayku kiaway kikunata nyokayku laduman hakay sumak chuyay chuyay uyalay kitapas kutiririmus paiki kay punchay piway kikunan kailamoy kiku kangman taitalay kangmi sapakamata reksiwan kiku wakiniku kalya kiku ikuntan son kontipas siya wakiniku ka unkoy kunak muyo ikus kanchu chay wampas taitalay achayku kankanki hampikamayokniku kankanki son kochakniku yakiniku putiniku tukuchi kankanki taitalay chay kang yaman kaya mo ikiku kay punchay pisamin chay kuay kulaktay kita ilu ikita kinantin chikas kunapi kinantin lakta kunapi hatung lakta hucho ilakta taytay o ikiku na kasyay ku kang yasamin chay kuy hatung manta hucho iman kurak manta sulikaman taytay samin chay kuy o ikiku nata samin chay kay kilkata taytay kang Saminchay kuay nyo katapas Kangya simita kamari mari amanyo kachu Saminchay kachung liapa Simi rimaris ka kay punchay ipita italyay Nispa balikoy kiku pusay nikita Pusariway ku Espiritu Santo iki pusawachungku kay kilkapi Espiritu Santo iki yang achun taita yang kanampi Chayta balikoy kiku Saminchay kay wairama ribana wasikita kausay rayuta Kinanti yaktapi radio ikikuna munaita watasyan kukai kilkata Paikura tapas saminchay kulya ipunita Nispa waliku ikiku Keoraspi pusay nikita Saminchay nikita direksyon nikita Jesucristo walay kikmisk inyuk nyosutilampi Ahina punikachun Amen Amen Amen
1: Somos Radio Vida, Vida. Puestos la mirada y escucha Radio Vida.